ọma anarukwa anerekwa anazukwa oge ruola nji akpoti ndi igbo nile n'ora ma kpọghachita uche anyị banyere omenala n'ọdịnala igbo sonyere anyị n'oge igbo ndị ọma na Saturday ọbụla ngwa ngwa ọkọrọ elekere atọ nke ehihie na Urban Radio 94.5 FM Enugu ka anyị tikọta isi ọnụ nye omenala n'ọdịnala igbo nkọwa pụrụ iche chetakwa na onye na-amaghị omenala ya enweghị njirimara ọbụla igbo ndị ọma kwado maka oge igbo ndị ọma.

Ane go le kwa na watch langole. Ele hoje le kwa na watch. Onye chi ha naka, ele hoje le watch. I wonder what I get to do like a jazz away kapite le karata. No la rumba so Japan Radio 94.5 FM no good. No bo chita ta bori. Abali yiri aboni si. Onwa September afo 2026. Aina si. No ga dere ndi boni ile na ma. Aga dere onye Igbo niile na mma. Onye Igbo, onye Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo. Asị na ihe ndị Igbo pụtara bụ ndị Igbo. Aga m ọbụrụ iche Krismas nke ndụkọba anụ nganga pikiz na ezinite nwoche na afọrọ pikiz na n'Igbo. Isi agbọ ncha kiz na Enugu steeti na nke ikpeazụ a, isi mekwara wee gbọọ ncha. Ogene kan ko bru mawe mu mgbere mgba no madu kan bo ngwere si no bru no si ni ulu elu osisi da obru no woro nye toli ya ojiri si ya to onwie nkupro mu mgbere gba no kwanu madu kan bo na nna anwakwa no ana ma anwakwa ni kem are mare ma bu na nka bugizizi isonyere anyi no gigbo njoma mata mata na ngwa ngwa kure lekara to nke fifie na saturday obula anyị na-ewetara gị oge Igbo ndị ọma. Kedu ihe bụ oge Igbo ndị ọma? Oge Igbo ndị ọma bụ oge anyị ji ewedata olu ala wee kọwaa n'ozuzu oke banyere omenala na ọdịnala ndị Igbo. Ọya ka anyị na-eme n'oge Igbo ndị ọma, tọhee ya dịka ngwugwu, rụnye gasị aka n'ihe miri emi gbasatara omenala na ọdịnala ndị Igbo maka na omika, omika, omike, omike, omike. Ọ bụrụ ihe anyị ekwucha otu mbọsị, ọ bụrụ ya anyị esere enu enu, ọ nke esere enu enu bụ nsogbu anyị na-enwe na nke ikpeazụ a. Mere ụmụ anyị na ụmụ anyị ojizi wee na-eche na omenala Igbo bụ ihe rụrụ inyi na onye rụrụ inyi na onye rụrụ arụ. Ọ bụrụ eziokwu, si gwumie nye gwumie ka ị ghọta na omenala atọka, na omenala amaka, na omenala bụ ụzọ eziokwu, na omenala bụ ụzọ eziokwu. Ọ bụrụkwa nwanne m nwoke Matias Ezeaka sị na omenala bụ ụzọ eziokwu ka alụ kwụsị, omenala bụ ụzọ eziokwu ka alụ mee gịnị ka alụ kwụsị. Maka na alụsị bụkwa na alụkwụsị ma ọ bụrụ na ikpolu onye n'isi ọ ka alụkwụsị, na ọ bụrụkwa na o nwere ihe ọzọ. Mana mgbe anyị na-etonite etonite na ndị ka na-etonite etonite kịta akụzielu afa na alụsị bụ ihe ọjọọ, ọ na-efe alụsị, ọ na-agụ alụsị, ọ na-emekwa nke anyị nụkwara n'alụsị asị hei ọjọọ gbuo onwunye. Mana etu esi wee kpolu onye n'isi bụ alụkwụsị, alụkwụsị, alụkwụsị. Nye na anyị ga na-asị natarịrị ka alụkwụsị maka na ọ alụkwụsị ananya dịala anyị mma, nsọ wee dị, nsọ wee chibe eze. Alụkwụsị, nsọ ewee chibe eze. Ọganihu abata, awela abata, amara, ngọzi, mbawanye, ogologo ndụ, arụ isi ike, nakwa ihe ọma niile nke si n'aka Chukwu Okike Abiama nakwa aja ana ewee luo anyị aka. Maka na nsọ bụ ọgwụ. Alụkwụsị, enwe ihe ndị anyị na-asọ asọ, anyị nsọ ewee bata, nsọ bata, ọganihu abata, maka na nsọ bụ ọgwụ. Ana m asị na ọ ya dịsialụ ndị Igbo niile na mma, ebe ọbụla ị nọ. Mebekwa ihe dị mma, kwụba aka ya ọtọ, gbaba mbọ, kwuru n'ụzọ eziokwu, emegide na mmadụ ibe gị, anọkwa n'ebe a na-emebi emegide mmadụ ibe gị, anọkwa n'ebe a na-ekpegide mmadụ ibe gị. Anọkwa n'ebe a na-ekpegide mmadụ ibe gị. Sepụ aka n'ihe ọjọọ, chụba ego n'ụzọ ziri ezi, chụba ego n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ọgbajuo dọlụ, matakwa amata na ezi afa ka ego. Ọgbajuo dọlụ, matakwa amata na ezi afa ka ego. Amamihe m ji wee kwuo onye ugboro n'abụ, maka na onye na-enwero ntị ka o nwee ntị wee nụrụ. Igbo ndị mana ege ntị taata ka anyị kwuo n'ụbọsata alụ otu mkpụrụ ihe, bụkwa na ihe ọ dị m ka Igbo kwenyere na ya.
adịkwa m ka mba mpaghara ndị ọzọ gasị na anyị na obodo kwenyesịrị na ya, mana adị m ka ndị Igbo kacha wee kwenye na ya. Mana ihe o ji wee tọgbuo onwe ya bụ isiokwu a iwepụta taata bụ na ma ndị na-eji ụka, ma ndị na-agọ mmụọ, ma ndị na-adị eji ụka na-adị agọ mmụọ, onye ọbụla kwekọrịtara, ọ dị m ka onye ọbụla na-akwanyere isiokwu a ugwu, bụkwa n'ihe mere m ji wee sị ka anyị tinye ya ọnụ maka na o nwere mgbe ọ ya eru fụ na okpukperechi gị enwere ihe o nwere ime ya na okpukperechi gị, ihe edebegide ya n'akụkụ ka ị gbasoro usoro e guzobere, maka na ị mara onye guzobere ya. Kedu ihe anyị na-ekwu maka ya taata? Ihe anyị na-ekwu maka ya taata bụ gbasata alụ ikwe. Asamo gịnị? Ikwe eji esi nri, ikwe eji asụ ihe. Ọ bụ isiokwu anyị taata, ikwe. Kedu ihe anyị ji wee họrọ ikwe dịka isiokwu anyị? Ọtụtụ mgbe ka anyị nụgo na a na-asị na ada agba aka na nkịtị, na ada ebu ikwe na nkịtị, ya na ọ bụrụ na ị jee n'ahịa kịta gote ikwe, maọbụ ọ bụrụ na ị na-akwapụ akwapụ ebe ibi, maọbụ na ịnwe gị si eme njem, ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ikwe, ije n'ọdụ ụgbọala ya na paakị ebe ị abanye moto, chọrọ iji itinye ikwe dịka ngwongwo gị, otu n'ime ngwongwo gị, a na-akọwata na ịya etinyerịrị ego n'ime ikwe tupu onye na-akwa ụgbọala bụ draịva ekwe wee buru ikwe anwa n'ime ụgbọala ya. Na ndị draịva ada ekwe ebu ikwe na nkịtị, na ije n'ọdụ ụgbọala kịta ikekwa ọbụ na ije na Holy Ghost si na ị chọrọ ije Aba, maọbụ na ị chọrọ ije Owerri, maọbụ na ị chọrọ ije Lagos, ma ya na enwere isi wee kwakọrọ ngwongwo ikwe esole na ya, draịva ya ajụ gị, ya asị gị were ego ọ n'ọbụ na ọbụ tinye kene n'ime ikwe anwa, n'ọsọ naanị ya ọyị ihe ọ ya abụ emee ya o buwuo ya, na ọ bụrụ na emere ya na ọma mbu ikwe anwa wee mee njem ahụ. Ihe m ji wee sị na ọ dị m ka ma ndị ụka ma ndị omenala na-ekwekọrịtara na nke a, ma ndị na-adị ejekwudị ụka na ndị na-adị agụkwu mmụọ, ọ dị m ka ha ncha, maka na ije n'ọdụ ụgbọala onye draịva ya sị gị na oje ọma mbu ikwe aje, maọbụ na etinyere ego na ya, ọmasị gị na ọ bụ onye ụka, ọmasị gị na ọ bụ ọtụtụ n'ime ha na-abụ ndị ụka, ọtụtụ n'ime ha na-abụ ndị na-adị ejede ụka, ha adị eme omenala, ha adị eje ụka. Mana iwu a omenala a na-asọpụrụ ya, kedu na ihe kpatara ya? Achọrọ m ịbịa kụziwere onye ọbụla mmụta ka mmụọ bịakwuru ịmụta taata. Mma atọgbọrọ ya bụ isiokwu ndị nọ n'ụlọ na-ege m ntị ebe ị nọ na ka ị tinye ọnụ gwakị n'anyị, ka ị kụziele anyị, maka na iri mgbe ka m na-ekwu na ebe a bụ mahadum ndị Igbo. Ihe a na-amụta n'oge Igbo ndị ọma eri ka ọ bụla otu, ọ bụla ebe, ọ bụla ịtọ. Taata, ndị ka anyị wee malụ na-ege ntị nọ n'ụlọ, ya akpọ n'ekwentị kọwaala anyị ihe o ji wee dị mkpa na mmadụ na-eme njem ya etinye ego n'ikwe tupu ebuli ya na-eme njem. Ihe o ji wee dị oke mkpa na anyị eme ya etu anwa. Unu ya ndị na-egekwa ntị, ya kọwakwara anyị ihe ọ ya-eji wee kpọọ m n'ekwentị, kọwakwara ihe ọ ya-eji ihe o ji wee bụrụ na ọ bụrụ na emere ya etu anwa, nsogbu adị. Ọ bụrụ na emere ya etu anwa, nsogbu eme gịnị? Nsogbu adị. Ọ bụrụ na emere ya etu anwa, ya na ya kọwakwara ya anyị ihe ga-eme ọghọm dị na ya ma ọ bụrụ na enupuo ya bụ isi. Maka na eji m aka na taata bụ izizi. Ọtụtụ ndị mmadụ na-anụ gbasata alụ omenala a, taata bụ izizi. O doro m anya, dosie m anya ike na taata bụ izizi. Ọtụtụ ndị mmadụ na-anụ gbasata alụ ya ịyọtago ya na ọ bụrụ na ịkpọ n'ekwentị, biko nyere m aka kụziere m ndị Igbo, kụziere ndị Igbo ihe e ji wee dị mkpa na a ya emenatarịrị omenala a, omenala ikwu a,
gwakwa anyị ihe ọghọm dị na ya ma ọ bụrụ na mmadụ nupụ isi wee buru ikwe a mebe njem. Ihe ndị a gasị bụ ihe anyị etinye ọnụ na ya taata. Ịyọtago maka na nkụzi ka anyị akụzi taata, ka onye na-amaghọ jisi ike na-amụta. Maka na ị na-etinye ọnụ ị na-abata n'oge Igbo ndị ọma kwa Satọdee ọbụla n'oge n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu ebe a, o nwere ihe mee ị na-ama mmụta ihe maọbụ otu ikpuru ihe gbara ọkpụrụkpụ maọbụ ihe na-abụ gbasata ala omenala na ọdịnala ndị Igbo. Nọsie ike ejekwana ebe ọbụla, emetụkwana igwe redio gaa aka, nyagharị ukwu mana rapụ igwe redio gị ebe ọ nọ. Ana m echeta na nke oge.

0: je nege nti o jirila nke ji iri abuo na to wega fite lekere ato nke hihe tata borie Saturday abali iri abuo ni si onwa September afo 2026 no lorum baso zio ban radio 94.5 FM enugu onye nuru oli abuo puriche Chris Frank ndokoba anongangam pigiz nezini itomochi na afropin kiz na nibo isi abuo ncha giz na enugu state na nki ipazua isimu ekwekwara na webo ncha harmony chinyere harmony chinyere nyere anwore nguchizu happy weekend keke ime harmony chinyere because sonyere anye ni igwe Facebook anya nokwa na Facebook live ie ejiwe chopota anye bo mwachi na furopi de konyo ono zubo mwachi na furopi ki ejiwe chopota anye na Facebook live kefo kanyi si adowo okwa agba efia mabro na ima mwete mwe anye na Facebook na radio bo 94.5 baloso waloso ni ije ki ije sonyela anye na Facebook anye bo mwachi na furopi de konyo ono mwachi na furopi ebo ndio mwene genti ya ine kuma kia tata wapuru ni kane sonyela anye maki ikwe kaini uku ikwe ima ni ikwe na odo na adako na agako ikwe na odo imbi ikwe na odo mana oburo ay rap godo odo ay ne kuma ki ikwe tata oburo ni ine menjem anwere ye onworo menana na diwe me tupu ebuli ikwe we me benjem kede omenana anwa omenana anwa bu na aye tinye tara na etinye tara rirego iye tinye na tara rirego ni imi ikwe tupu ibuli ya me benjem ma obu ugbala nko onwe ma obu ugbala oha mmadu na no ni imie tupu ibulu ikwe si otu ebe weje ebe ọzọ bu njem iye tinye na tarire ego n'imie ọbụrụ na imeria ndị okenye si na nwere ya ọ na-adịwa eme nke abụrụ ma ibu onye ụka ma ibu onye omenani ma ọ na ibu onye ọgọ mmụọ ma ọ bụ ọgọ mmadụ nke a bụ ihe omenana zuru mba niile ọnụ zuru mmadụ niile ọnụ Tony Achiwe keke ime anatara m ozi gị aṅụrị ngwụchizu happy weekend keke ime jee gbara ọsọ were ọsọ na ije ka isonyere anyị na Facebook page na igwe Facebook anyị na Facebook live anyị na-eme bụ nwachi na afọ ropi ka ejiwe chọpụta anyị jee ebe anwa sonyere anyị tinye aka na follow button ekesaa vidio a kesa video Facebook live anyị na-eme kịta kesa anya nwekwara ike onyinye nwere ike ị na-eche gị n'akụkụ ụzọ mana degodi mbụ kesa anya na ọ dị oke mkpa kpọọ m na kere ekwentị 0916000 5945 maọbụ 0916000 4945 Tony Achiwe jụrụ si obele ikwe osokwana ya na ya bụ omenala ọgụnyekwuru obele ikwe ndị nọ n'ụlọ ya fa aza gị ya nwetawa obere ndidi ka na ọta onye nke izizi 0916000 4945 ekene m onye efifi ọma keke ime ịnụ ya ehihie ọma o gwara afugo ehihie ọma
1: Ise abụọ ncha nke izizi n'Enugwu sọsọ.
0: Eze gị onye ụka keke ime.
1: Akwa anyị na ya.
0: Gara m n'iru.
1: Igbo ndị ọma ndị ege ntị. Udo dere na onye ọbụla dị na nke ochie.
0: Ise o.
1: Achị na afọrọ obirikwa na nke ichie.
0: Ise na ise. Gaa n'iru.
1: So, onye na afọrọ obi, okwu a iwepụtara na. We directing very well. Ọ dị nke na. I just na a subject in the Gaza ajuju a ni kwenyere na omenani a nke mbugodo obuna ya
0: enya
1: igbo ya ai na ekwaburu omenani igbo ka obu and e dogo ndu ada nwaanyi uno ebe di chichi and e goro modo tinye na ihe ji we do yi uno gbalu moto je da place di chai uno anata three places inje go do umu nwaanyi mu uno etinyere odo ebe ahụ na-enwere ihe melụ ha ihe abụ fetish belief ka ọ bụ and o dipendị na draiva o nwere ike bụrụ draiva na-agwa ajọ ọgwụ enwe ihe ji odo wee merie onye ahụ abụrụ omenani igbo ka ọ bụ nke a pụrụ out of point na ihe gbatara omenani maka ebelief na omenani ka anyị na-ekwu bụrụ omenani igbo enwere ihe ọ ga-abụ ije ihe dịka na rịọ nke ka ije goro odo tinye that place asị ije chọrọ ebe ị ga-etinye n'ime ya o depend on the particular driver odi ogwo dara na odi ihe omenani o mere e got go personally to him. Yeah, have Roman and Igbo Kobo.
0: Adam Madalorin, or Ezege, Emanoka Galafodawa Fodawa, it's no bro mena nibo. Abramoya Azagi, Mobo mena nibo. I'm a neighbor, Mebaromoka, Mobo mena nibo, no bro mena nibo. Kind of a takundin on the non, ya, ya, e quenye ni yukru mobo. Sina abasi na obu mena ni ibu nkobu na obu kene batakundi na nono ofa maka oka mma na ona asimu na mma ano la nolo na egenti tata mutakuo maka na ajuju ka mtobo onye ka ikene na iyi oma
2: hello
0: nne mugu ke ki ime
2: afambo ode
0: gani
2: ima ni ibu na nono and I hope follow blue.
0: Below two.
2: If I need that money, la. I need love, I need one, la. Oh, no, I want to get do my own. If all boys say, oh, do, sign up. Oh, do, where get steady wine, ya go on out soon, Niggy. But I need you, Niggy. What they think you're going to be a block of just small money. Whatever we do up with a woman, or yeah, we do wine a woman. What was that drown? Oh, look, oh, never look at. Nanny, any bonnie. Nanny, I've run your scap out. Nanny, I'll scap up run me at all. Then what reason? Oh, you old one. Yeah, do one you oh no. Oh you see Ben Niji. Oh get you. Oh my one oh get ya was my own image you are swasso.
0: Mm. Sounded
2: sala. Yeah. Back and sala. Back in your wet. Oh by the what you need is here. So when you have a lot of pure water. Obanya mmiri yo la sha udinya ola rula ya bu ise odo ma wa ri fe ki anyi mpa ni ibe mi si ni kari odo omoro nothing we don't cook anything again without a mortar mortar ya bu odo ya ka nwanyi ji ani ile jo nu mmiri te jo ri na okwa ana nde ntawa to ye si onu mu
0: ti se se nka
2: ne ti
0: ogiri nsi aha iba wa ne na na na etinye ego na ya bu odo tupu
2: e gwa ne etinye ifewe
0: adimma
2: o bu re nu ku ego
0: adimma
2: ni aka nwanyi wa we ni lo ta na wa nu kwa ego o ma ku ego tu je ne
0: dalo
2: dalo
0: rinne oya direge na ma maka na lab kwa iwo ko bu eh maka maka ezege sina bro bena na e ko bu ke fugu ya o ka kala fuda wa fuda wa o ne kai ke ne re yo ma
3: ati da afu
0: eh ke
3: ile
0: e fugu no ma kwa no mi ya
3: my dogun ka bi ji bi ai ya bu ku ji na na na ti ye go ni fu
0: ago na fugo
3: ai ti ye do wan ya I ye ji do go mu ji bi a na bu ni bi ko le me tra go ko ke ki ye si ti ni ani ko do ni ni ko
0: Amagomote, mana ya ka na eku, ani asuna na etinye ego ni imi ya. Ona adapuzi adapu ma na eji gum jidi ya amagomote.
3: Okay, itinye ego ni ikwe. Awo si ni mi go na ni ego wani ya na alu, o da ze ga le ga na ni mi se go ya alu, le bi e be ni di value, te be ti itinye ga ma ka me ti ya, te ke se go ya na ti ele me. Onye nwe di mọdi ni iburu ikwe nwanu bia o nwanyi nwanu ina anu ko nwanyi nwanu ta loge ko nwa ogogi nwanya ko nle di onye nwe di mọdi ya kolo akuka ni ti bi ko ibu ka ina atugari iba so that e ka bu na nalugo kuchwa igwa mmadu ka nwe ike kunyo ni ako onye ahu esi onye ọtia so onye obu na enwe ni ebi ego aya gwa anyi ife ego ahu na alu
0: Hello. Hello. Zaya bajuju onye ka ikene eya oma
4: wachi ma afilo pi
0: nuku madi ke ke me
4: nuna ikene sa do na chi o onye so fo mu bi enu nu ke
0: onye so na edi nso ga na iru
4: ikene bi enje wona nke bezi oku bu na a ntakta bi won wo mna na ye gbasara na itinye ko ni bo
0: kuna fu ewepụtago m isiokwu gbara igbo gharị
4: maka ọ na-adị mma mmadụ ebu onwe ya nke bụ eziokwu
0: daalụ gaa n'iru
4: mgba na mbụ na tadizi m na-anụ ya does not mean na onweghị ike ịbụ omenala igbo ọ ga-abụ omenala igbo bikos ọ bụrụ na omenala niile ka m macha nwere n'ibo dị macha
0: ebubi
4: a na-ahụghị ọkụ mana for me anụbeghị m like ndị mbụ side anyị ama m even oge nwanne m nwaanyị mere ihe ejekwa egotecha ikwe shọta afụbeghị m ebe ejere ebire na moto atinye ego ma asụsụ tinyekwa ego maka ihe dị otu adị otu eme ma ọsọ afụbeghị m ebe a tinyere ego n'ikwe one
0: tupu ebuli ya na-eme njem njem ka anyị na-ekwu ọ bụrụ egote etinye ya n'igwe ọ tupu ebuli ya bupụ ya na-eme njem dịka n'isi Enugu ebe a na-eje ebe dịka Nsukka ma ojiri eburu ya na-eje Aba ma ọ na-eje ebe njem ka anyị na-ekwu ọ bụrụ igotekwara na itinye ya ego ọ tupu ibuli ya mee njem na onye ọbụla ya ebu ya mee njem ya kwa ụgbọala ya ekwechinatarịrị na iyi etinye ego na ya ọ ya ka anyị na-ekwu
4: ihe nke bụ eziokwu bụ na omenala igbo erika so nwere nke mmadụ ama mma ebee ka mmadụ ji amụta ihe ọnụ dị so ya bụ the simple truth ekenekwe na-ewepụtara anyị ị na-akụzi anyị ihe daalụ nwachi na afọ
0: daalụ rinne na ezigbo mmadụ ọya dịrị gị na agụ na afụgodo nke agbara igbo yarị mana nwere ife na-eme nzụwakala nkụ ekeneme onye
4: demokrasi fọm
0: demo ka eke ime
4: na ihe dịkwa mma
0: ọ na-atụkwa vootu
4: na aya maka vootu biko
0: adịmadịma gaa n'iru
4: enweghị eziokwu my first experience program iweta etite omego more than 12 years ago my auntie mụrụ nwa na Lagos I happen to travel with my mother depụtara na ekele dị iche aza anyị na anyị ga-esi ekwu ego n'ikwe ezimọnụ m kedu nke bụna a na-esi ego n'ikwe ọchị m anyị na a na-esi ekwu ego n'ikwe fe eburu ya mee travel so that was my first experience eziokwu ka ihe na-ekwu
0: ejiranụ nne gị ihe bụ ihe bụ ihe eji maka ihe emeli ya ịdị hapụ na ị na-aga Lagos adịmma obi aṅụli juru gị arụ imerike ịmụma ndị mụ na-ege ntị matakwa na ị ga na-esonyere anyị na Facebook anyị bụ nwachi na afụrụ opi bikoro matabikwuo ile jee na nwachi na afụrụ opi na Facebook gị sonyere anyị ka ịfụ ka anyị si adọba okwu agba na ife kwu ka a na-eme ekeneme onye nwadachioma ka eke ime isi ebe akpọ m gara m n'iru
5: ihe okwu anyị na-ekwu bụ ezigbo okwu maka na anyị bizinesi mgbe niile anyị na-abịa redinu m ha duru ihe eji edo n'akwụkwọ ha si anambra elute n'ụzọ mebie moto mebie edozichakwa ya agawakwa mebikwa ọzọ ofu okenye nọ n'ụzọ na-arịgodo anyị asị na-ebu igwe dịka enene ihe adị na ya ọ bụghị ego adị ya wee were ego wee tinye ndị ego ahụ n'ime ọkụma ọkụma ọ ga-emebiri wee ta mmemme akwa osikwa adị so who I believe that I can only that no superstitious believers close up happen. Who I believe in me meru okay just na had to baby ha. Who I believe no thing for. Also, we do the thing that may OCC like much. Even our OCC is a great man. According to Igbo, so we do the OCC get to my bed when we go. It will not be a kid. It will not be, or else, no damage. But we're in a different way. So, what's that for?
0: Daalụ nwada Chioma, hey! Chukwu gozie lụm gị, ọya adịrị gị na mma, amamihe amankọ na-atọ akọ na ndụ gị, daalụ, ọya adịrị gị na mma. O wutere mụ na ọnwa anya bụ onye chọwa, n'agbanyeghị na ada m amụmacha ihe ọ na-ekwu, mana achọrọ m ka a rapịa ka ọ kọwasị anya, ọ bụrụ na ịgelụ ntị ọfụma, o nwee ka ikwu mgbasa ozi si wee na-achọ ka ọ na-abị ka o gbochie ọnụ mmiri okwu ya, mana ọ bụrụ na ịgelụ ya ntị gemie nye egemie. Ọnwa Adịchioma bụ onye dị m ka ọ kacha wee kpụdebe nso n'ihe gbatara ihe gbasara amamihe ikwu a mana ka anyị na-agakwa n'iru ụka gala fụdawa gbamnakara ekwentị 0916005945 maọbụ 0916000495 ekene m onye nọ keki me ịbụ onye afọ gị bụ onye
6: Frank the Coramba.
0: Oh, the Coramba.
6: Gentle Lion.
0: KBC Apai.
6: It's not about Bapo.
0: Ganiru.
6: Biko, what a good Jay Govari done every day. I'm going, I don't see you go, and it will be a Ibrian Jamba. You are Tayanu. Ibrian Agamba, I got, but here you have 12 years with Shikalaka, not a genius. Ibu era mo te tie ego ifa cross ego so
0: dan
6: ana tie ego
0: dalo dalo rinne aya dere gina ma aya kai kenere iyo ma ngwa kpochi ya n'ozugbo ozugbo inugo asemunu na ebe abu mahadum ndi igbo ejim aka na ọtụtụ ndị ka na-anụ ya izizi tata una amutago nke tata obena na mika aya kai kede
7: hello
0: iyo ma akwa nne ya daalụ nne m ka eke ime
7: dịkwa mma nna anyị na-akụzi dịkwa ihe mere eme ndị ụka na-achọzikwa ya ikpe omenala isi a
0: eze gị na ndị otu
7: ihe anyị na-ekwu maka odo na itinye ego n'odo ọkụ ya ihe mere eme ebe witnes ya ebi na Yoruba ndị Yoruba na-eme ewe ewe ikpe enyela odo ị ga-echeriri ego Puto na asị na ego ka eji egote ndụ bikọsụ odo o kpọrọ dị n'osisi ya ndị igbo kwetara na mmụọ na-ebi n'osisi mmụọ na-ebi n'osisi ife igbutu osisi ọbụla magodo akpụ ị ga-agwụ ya mgbe gburugburu ị ga-agwụ ya na osisi a na-aga egbukwe magodo n'ọnọdụ ụzọ ị ga na-agwụ ọtụrụ mmụọ bi n'ime apụọ so ọ ga-abụ odo different different wood ka eji egbu osisi eji eme odo adịma mmụọ kasokwa odo ahụ kasokwa n'ime osisi ahụ adị nwaanyị mara ihe na-akụ nsọ anaghị etufu odo anaghị etufu ana atọ so bifo mmadụ ebulu odo ị ga-ezirịrị ego ti ya bụrụ ndụ gburugburu ọ bụ ka a na-asị ihe gwere gbara isi onwe so moto ọbụla bụrụ odo mgbe gburugburu a na-eti ya ọma bata na aga eti ya ọma ego ahụ dịso na ego ka eji egote ndụ were gọọlụ osisi ahụ ọ bụrụ na ịgahụre moto ahụ ga-ewerịrị ihe mberede n'okporo ụzọ maọbụ injin aha kụọ so unu na-asị onye a na-eme eme ka a natabal na nsọ n'ala igbo anyị daalụkwanụ
0: daalụ nne ọma ọya dịrị gị na mma ọkụ na ọ dịzikwa ka ụmụ nwaanyị kacha wee marụzi omenala igbo anyị nwa a na-azị na ụmụnwaanyị kazi anyị wee mara ntọala omenala igbo mana ka anyị na-ejego di onye ka anyị kene na m ukwu enyi ọma ezigbo ka eke ime tinye ọnụ n'okwu a dị oke
8: nke wee eziokwu na Even many luxury was saying now for if we tear when I'm lost, he three egg on him before was so well separate and leave we here. But we say for Brigitte and leave three egg on him, Mamma, here Tiago Mabri. Because see why I croak last year now. We know how really, because those who open it will say it to equal our many hour of the others. If we go and they can't the load, at least you can't the load. Yamrejin dem boche wure ga na bo agbara aza agborisi enwe ya biko moto bu netiri ikwe di mona bu na bu ni ima amati enyi ikwe obu ni ti ibu ifu ebi na just we just say ki ro ebi na je ona moto be bi no za wa mereke ebe o ne obu gotu tum dem mada ye bu ge to yamre driver kara ka ye bo o chi ina kwop no ulo ni ji go so na bu ifu ije to sin je ki o di so ya tuke boy wi kwa ba obu ni ibu ikwe na ya ma bo netiri ego. That is the truth. So that is now we're going to no.
0: Dalorine. Okay. Ya gaziere gi onyisi ya gaziere gi imanto alo mena ni igbo ya dire gi na mma imana oboro na ekube yetu a ana ekwu na aga imana na abakama onwe ka ise mbosi saturday obula aga na ekwure masata alo mena ni igbo na ekwu masata alo mena ya otegi ke mata chago mena ni igbo nile enwe ke se pa ke weputa nke ga na igbo ali igbo mba no no na akwọ mba no na boarding school we ba na we na pa ali igbo e ga na ali igbo e weputa akwa igana ali igbo ki weputa akwa ejem na ali igbo tata weputa isi okwu a atutu ndi ifu atutu ndi madam ade bi na ndi aye kai kene be iya ba bi kodo ekene moye enia e ngwa na mara omo iya gbachi ya mbo ki gbachi ya mo o iya oma
9: hello
0: iya oma Pandukeya.
9: Frank.
0: Pandukeya keki ime. Arumuma keki ime. Isima da abu kwancha Pandukeya. Galiri.
9: Ikwe.
0: I
9: am by a good discourse, Kedivana Ponte, Kana, Pisa Page, and GJ.
0: And well, Ikwe, Wardo, Manahana, Bonaga, Kono, Ikwe, Nordo.
9: I
0: Maganiru.
9: Ikwe. Now, Omena Nibu, Ibatana Bellum, Ikwe, and we permanent place, Ebana, Sunni. Ike bugana moto park. I got to talk again. And they agree on this. So if I want to make immovable heavy agents, soon agents, if ni mobile, if batana compound, ni mobile, I got to be equally. Okay. But now they agree, Jay, if I get a tidy, whoever say, or ilu lo nu o daje na befa ana ego ifa ije dunwa anyu no etinye ego ego na etinye abro maka na obo na bi pe nwaanyi eji tinye ego obigeje e pere ki mo ta oji ama won ki me tinye ego so kai mali pe bo me na ni abro me na ni ibuari ikwe abro o me na ni ibo ni ba de buari ikwe pe buari.
0: Adam, ma ta go mi fi ne ku pandu ke ya da lo da
9: ikwe bo me ani o woro ipa ipo ipo la ni igbojo bla ga mucha o ya pati ga pata ana ekwo me la ni ni igbo na su lolu lolu papa ko kwa da opulo
0: da lo nkenke na egika pandu kenya nke bezi okubu na uche onye adenya njo pandu kenya kowa etu osiwe rota ya yotago onye obuna na kowa etu osiwe rota ya mana iye pandu kenya iye ozi ya rota bu na ikwe ane ukwo amara omu ye ndozo na ya mana na baye na mbise ihe mnem mụrụmụ na nna mụrụmụ na-akpọ ya wụ ikwe enwere ikwe nwee ọdụ bụkwanụ nke ụfọdụ na-akpọ odo akaodo ya bụ akaodo nke dị ogologo enwere ndị na-akpọ ya akaodo mana anyịnwa na Mbaise n'Imo steeti anyị na-akpọ ya ọdụ ka anyị na-akpọ ya anyị na nke ha na-asụ ejizi etinye nri ji na ihe ndị ọzọ wee na-asụ ya wụ ozi anyị na-akpọ ya wụ ikwe nke anya m nke a na-agba okirikiri nke bụkwanụ nke mụ aghọta nọ nke ị na-ekwu maka ya mana n'oge na nke ikpeazụ a ana nwezi ka esi apịa onwe ndị nke na-ebu nnukwu ibu nwee ndị nke na-epe mpe ya na ijesia n'ụlọ ndị bachelọ ya ụlọ ndị ntorobịa ụlọ ndị na-anụbeghị di ma ndị na-anụbeghị nwunye ọtụtụ ndị mmadụ bigasị n'enugwu a na obodo mepere emepe gasị nwechara ikwe ha ji asụgasị nri ha ji asụgasị ihe ya na ọ bụrụ na onwe ike isi wee jee n'afịa ị chọrọ ịkwụ ose gaa akwọ ị chọrọ ịsụ ya asụ enwere ike were ya nata ụlọ were ikwe gị sụkene ya obere ikwe a na-enwe obere ikwe nnọọ nwekwuo obere aka ọdụ ụfọdụ na-akpọ ya aka odo nke a bụ ikwe na enwere ikwe a na-ebugharị ị nwere ike ọ bụrụ na ị na-akwapụ n'ụlọ gị ma ọ bụ ndị na-anụ nwaanyị si na befa golu ihe eji edu nwaanyị ụlọ tinye ikwe na ya maka na ikwe dịka ọdazi si wee kwuo ka anyị na-eji wee na-asụ nri ji ị nwere ike ibugharị ya mana a na-akọwata na tupu ibuli ya wee mee njem n'ihi etinye natarịrị ego n'ime ya ọ bụrụ maka na ọ na-anyị alụ ma ọ bụ na a na-anụ ego eji ebu ibu ego nke anwa dị iche na enwere ihe eji etinye ego ahụ na omenala bụ ihe ahụ aja ka a na-achụ onye ka anyị kenere onye onye ka mma n'azụ ga n'iru
10: nke bụ eziokwu nke a bụ mizi ịkpọ unu na Urban Radio
0: ọkụ na afugo daalụ rinne ịbatago irutego ebe a ka ọ na-akpọtụ gaa n'iru
10: nke bụ eziokwu bụ na kwutegokwa n'ihe niile ọ bahụ uru ije gbagharịwakwa ụkwụ okirikiri ị na-akwapụ n'ụlọ maọbụ n'ibu ikwe iji asụ nri wee na-eje njem ihe etinyere di ya ego itinye ya ikwe ihe dịka ntu ịkpọnye ntu n'etiti kedu ihe kpatara na eji na-ekedere ọmụ n'ozu a na-ebu leta onwekwara onye jụrụ ofu ihe anwa kọsụ na nwaanyị kọwara ya kọwatakwariri ọfụma osisi mmụọ nọ n'osisi buru ibu ịma udu mmụọ nọ na ya nụ na iburu ikwe na-apụ n'obodo gị maọbụ n'ebe ị nọ ị were ego tinyere ya wee gọrụ mmụọ nke ahụ n'ebe anwa wee jewekwa ebe ị na-eje nke bụ eziokwu bụ na a na-etinye ego itinyere ego itinye igwe ahụ ndị oyibo na-akpọ ya god of iron ndị wee gbara isi ihe na-emenụ ụbọchị mkpụrụ ụzọ n'anụ.
0: Deme nna m ukwu, onye dịrị gị na mma maka na amamihe na-ada agụtakwana ya n'akwụkwọ. Ị ka anyị kene kpọchi ya ma ozugbo ozugbo tupu anyị apịachi n'ugwo. Anyị ka anyị kene akwụ na afụgo 0916005945 maọbụ 0916004945. Ekene m onye
11: ọkwa mma kpọchiri azụ, abụ nwanne ekesu independent class akpọ.
0: Gara m n'iru nne m ukwu. Daalụ, gaa n'iru.
11: Anụgo m ihe papa anyị Nduka ya bụ Ikwe bụ iche, Ikwe bụkwa ihe dị ogologo eji atụ afụ, ndị Igbo anyị atụ afụ n'ebe dị iche iche na family. Ọ bụ Ikwe, mana odo dị iche, odo gwara ịma na ndị Igbo na-atụ n'olu n'olu. Ịma na anaghị ebugheri Ikwe ebugheri papa anyị si wee kwu, kama na agba ọnwụ apụtagodi ga-ebu na ị ga-eji sụọ nri. Ọ bụ nọ n'ime obodo anaghị ebugheri ebugheri, ị ga-eji ọ bụ nọ n'iji ebe a na-eji ebe ọzọ, ị ga-eji eriri ego. Adụmmụọ n'ime osisi, mmụọ ọbụla nọ n'ime osisi, ị ga-agọrọ onwe gị. Ọ gaa kwuchela okwu gị fọsi ka ihe gbetiela ọmụ n'ozu. Ọkwa ihe imiri n'ọtụma basisọs belif ndị Igbo. Daalụkwa na-eche na-eche.
0: Daalụ, daalụ rinne nwaanyị ọma maala omenala Igbo ọfụma. Ekene m onye ihe ọma, ọkwụ na afụgo ka ihe na-emezi. Gbaa ọmụ na akara ekwentị 0916004945. Ekene m onye ihe ọma. Nọ, gaa n'iru, aha gị na-ebisa akpọ m, gbapụ ya ọsọ.
10: Aha m Felix Nnaha, na akpọ.
0: Gaa n'iru.
10: Ekenyere m unu na program unu gị. Maka na mụwa na nwere anya bụ moto up to 25 years.
0: Ịbụ onye driver?
10: Ana m ebukwa Ikwe.
0: Ịbụ driver gị?
10: Ana m ebukwa Ikwe.
0: Daalụ.
10: Yes. Ana m ebukwa Ikwe na moto ọtụtụ mgbe. A na-ekwukwe a na-atụnye ego, mana m atụnyebekwa ego na moto. A na-enwebe m nsogbu na ya wee gaa. Dịka Andukaya si wee kwu, Andukaya kọwara ọfụma, o nwere ịma na aga na obodo dị iche iche. O nwere nke a na-akpọ Ikwe, nwere nke a na-akpọ Odo. Ana Ikwe ahụ ụfọdụ na-abụ ukwu osisi dịka ụgba dị n'ezinụlọ akọ ọtọ ya Ikwe na ọdụrụ pamịnentị akwara ya ejiji enyime ala. Mgbe ụfọdụ ịma ichena osisi ga-ezute n'ime abụrụtie. Ọtụtụ ndị nwere ụdị ihe ahụ na-akpọ ụka aka ekpughere nke ahụ ekpughere. Mana ndugheri a nke kịta anụ a na-emezi n'oyibo a na-ekpugherikwu ya ụfọdụ.

0: ya na moto nwere ihe na-eme sọfrenbelivu na ebi na moto nwekwa ihe na-eme mana anyị na-amasị nke ọkwara masịrị gị ga-emebe nke ahụ kama na ọ dị mma dị ikwu wepụtara program a kụziere ndị mmadụ na emeru dị ihe dị nke a.
1: Daalụ rinne. Ọ ga-anyị daalụ. Onye ka anyị kelere ihe ọma ọkụ na fugo. Ya na nke onye na-eme na-agaziri ya nsogbu adịrị ya, mana ya anyị na-ekwu bụ ihe na-eme eme bụkwa n'ihe Igbo kwenyere na ya. Onye ka anyị kelere ihe ọma?
2: Hello?
1: Ihe ọma?
2: Ihe ọma nna m, keke ime.
1: Akwa nne ya, keke ime.
2: Annat ọ dị n'ọma. Nke a bụzi nna anụ ikwe na a na-etinye ego n'ikwe wee na-eje ije. Igote ikwe n'ahịa chi bunata ya na be gị, a ga-etinye ego ị ga-ajọsi buru ya otu a nata?
1: Ọ njem nke ahụ abụrụ na njem ikekwa ọ bụrụ na ibi na ijere n'afịa Holy Ghost, ibi na Independence Layout jee n'afịa Holy Ghost ije oligo n'ikwe, ọ bụrụ njem ka ọ bụ. Ọ bụrụ njem ka nke ahụ bụ.
2: Then another thing nke dịkwa n'ime ọzọkwa dị n'ime ya bụ na kedu ihe dị iche ikwe na odo?
1: Daalụ rinne, ihe dị iche n'ikwe na odo dịka m si wee kwubuo nne m mụrụ m, ihe anyị na-aghọ ihe a na-akpụ ya na be anyị, maka na amarọ m ihe ndị Enugu na-akpụ ya, maka na abụrụ m onye Enugu, amarọ m ihe amarọ m ihe ndị Ebonyi na ndị Anambra na-akpụ ya, mana ihe anyị na-akpụ ikwe bụ nke anwa na-agba okirikiri a na-eji etinye ihe n'ime ya, a na-etinye ihe n'ime ya. Ọ nke anwa bụ nke anyịnwa na-akpọ ikwe, ọ yawa ka ndị Imo na-akpọ ikwe, ọ yawa ka ndị Abịa na-akpọ ikwe, maka na asụsụ Imo na asụsụ Abịa nwere ka o si wee chọrọ iyi ike onwe fa, ịghọtago? Ọ yawa ka anyị na-akpọ ikwe, amarọ m ma ọ yawa ka ndị Anambra na-akpọ ikwe, ma ọ yawa ka ndị Enugu na-akpọ ya, mana nke anyị na-akpọ ikwe bụ nke anwa a na-etinye ihe n'ime ya. Ya nke anyị na-akpazi ọdụ bụ nke anwa na-eto ogologo, ọ yawa ka anyị na-akpọ ọdụ, ya ikwe na ọdụ ka anyị na-akpọ ya. Ikwe na ọdụ, mana ama m na ndị Anambra na ndị Enugu na-akpụkwa akodo, ya na amarọzi m ma odo ọ bụzi nke a gbọrọ okirikiri. Ama mma ndị Enugu na ndị Anambra na-akpụ ya odo, ya bụ nke a gbọrọ okirikiri a na-etinye ihe n'ime ya. Ọmarọ ma odo kafa na-akpọ, mana anyị wabụ ndị Imo na ndị Abịa na-akpọ ya ikwe. Aka ọdụ wụzi nke ahụ ogologo anwa eji esu ya wee na-esurisi ihe, ka ọ bụrụ ji, bụrụ akpụ, bụrụ ose, bụrụ ihe ọbụla a na-esu esu. Ọkara nkeji ka iji wee chịkọsịa. Ehihie ọma, onye ka anyị kene?
3: Hello?
1: Ehihie ọma?
3: Watch na for it. Ọmụ a bụkwa Ramba.
1: Gaa n'iru.
3: Bikere bifo mbụ onye gbara n'ụgbọ ala. My father kpọrọ m. Ọ na driver. Ọ bụkwa ikwe.
1: Iko mgbasa ozi a na bidigogo okwu, biko oge agwụsịga anyị n'aka, anyị ama mgba agba wee chee chee. Iwe ndị ọma na-ege ntị, isiokwu atọgbu onwe ya, mana anya ya igbubiri ya ebe a. Ọ ya adịgbazikwa mbọsị ọzọ, mata na ọ bụrụ na ịmahụ gbasatalụ nke a Enugu nke atọ ata, ọ ga-adị mbọsị ọzọ. Kaba arụ na-eme nke dị mma, maka na ihe dị mma dị mma, nke dị njọ dị njọ. Aka mgbe ọpụrụ iche Chris Frank ndị kọba anụ ganga mpi kiz n'ezi n'ite nwachi na furu opi nke izi na n'igbo asị m ụfọjifọ ụfa na afọkwazịa udo dịrị ụnụ.